Ina yung kanak luka ni nga radio tau lutap mo bang niat. Ang matanda pukul 1.25 minit pulit ejo. Pukul 1.25 minit pulit ejo. Ini mau kena keluk, dengar.

Ya, papanay na ulang tau, papuli da choy ni, rapat ka na klukan ingat. Patacu, ang alap kesihatan lukdo.

Ya papanay na ulang taong papuli na joy ni rapat ka na klo kaningat patadyo ang alap kasiatan lukdo. Kesehatan lukdo.

Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Harap kita to perindang. Ato ya, ulat-lat. Woo-woo!

Woohoo! Dia tu kita dengar YFM. Manis! Ang kayang! Harap kita terperindang. Atuk ya, ulat-lat. Woo.

0: Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Harap kita ito perindang. Ato ya ulat-lat.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita. Segulai sejalai.